ni tun ye siratal mustakim kibaruya ye. Aw ni ce, aw ka lamɛnniko ɲuman la. Ala ka duba aw ye, aw k'an bɛn don wɛrɛ.